Buk, panong kil, likot kalsing na kanga, pinabal, malaking ka. Buta, sili siya am, taka, anak di huli na lepak, malas taka hake, o taka rak ating jiris, tukpar, taruk, to kulak. Utkoy na huli ko ako yere la ish, ish ka nakakwa, ish ka states in, li, na kikihich ol, jira in kil, sa pali, esilal kong kong, ay nakanong si, salipuk sa sibal, Adin malah esilal ha in dina kulak sa lekyang. Zos kawas ti abskush fede ko vera, na kakia cha kru elak nak. Halang halang li e naru taka taqe li naru taka am li naru to e kwe redaktos ka tau li ka khayal liam. Mare khun mare kwe ispan na kanaw nak cha. Mare li shven kwa shka am sa shtik lahik Mare kwal shik, shu kyun kop, shu tane uch patochki. Aban, ika kwe naru, ta chinat le pach olaran. Utli na ka kuta nobresi, hun zut kuchik chirua na kwan, ish le pa komon, kwal kuchik li na ke ech oji shkolo minki li hun hun chik operativas, malak li na ke shu ke na kwe. Ril balu, si balu ish li hun hun chik ahel, hanak, ma hun zut rach tanu met sa pach ol, shkan aban kilji ant oli ka khayalyo. Shkana bankil malah taka kutsa khul malah taka kutsa lima lik arush ka khayali jab lika matk lina kasik ita akash tau pal za shakik li jab malah za khun chab za kwi chab za ushi chab ink anaka naum shu anak wana ke nawa kwi laish malah hoch hoch hoch eru nak na palpay lik angheli na panu mang ut na ka kutsa shak rubelach na kwan naru ta atau jiru husha man mare kwan ta atau jiru la hukutan Mare kwan tatkulak sa humpo sa kuipo sa ushipo wa itiyal na huchan ni honal ishk amjaku aban kwan kakwi li tento ta kutung li redali lo trusilal mare sa hunchap sa kuichap sa ushipchap malak sa opchap ha itiyal akwi li honal malak ishkali li angel saan di tabanuma di takanabu ichi chocho cheru anak kwan anak itiyal na chanru to ulak Ajala, kalau li takabano, aban, kunelik kuang sa likachon, kunelik kutan sa ken, cheru cha kunilash na ish, li kalu sa kal tera. Kajiak, kun li komon, kun li poyanam, marina shke, sa ishakit li chya, tingkwak, marish lo kakun li chena kwakash. Awan kuite chap, stil parish la ish na kwan, konimal, tento taatok la at kun li chena kwakash, marish, ning bayak li Rilpal, mare chapin payak, ninka chilik ta lo. Nakanaw nak mare tertori tumintish kam. Paman, chonchko ako isa kun nakatuminhan, ninka tataw chiro kroset e, chiro kroset pim, malakyal tulak karan rubela kware, rubela istok la kolom, ninka. Kwan tento tabano utlikaru haan di tento tabanohan lik angelak chichabi chikaw chikla chikokhtin kanakano takoy lihap takoy lisa e likuhek lichakiel renak tatruk shlokali kwakashan sa shakikicha kuing kanakabano kundre anakwak nakennaw huwak nakakotsakirikin marin ka tatatlok litumin zelikaru chokachirakbal aban karut kulmak malak karut ilkutakwichakwaran Nak inka shatau li barkuan rakshan khayali. Usta sashtik lahik li chya, usta sashtik toki lahki li chya. Shake li karuta kwak, aban sashrakik inka shatau. Chanchanta kwe, khul li mahela lahki juka atwelat. Ka ut, shpan nak, antish kuchaku, nak kwan karu inka us shapano. Kwan, unak li chok, mare shakana chishkat, mare shakpitsko, Mare shatzalach ol Ut hangrach linka Nach mang, takul mang, tataw mang Sari hung hung chi kooperativas Hokanak Sa ishkaba li Molam ferekubera Roch ben maga li na teant andena Takulak li esila li na lebak sa lekyang Sari hung hung chi kooperativas Nakakyal kak echi shtu suban kin cheru Nak inka takakanap si tanto Nak inka takakutu sa lima Nak inka takakech ol sa shpen Nakinka to kyolkok chihunah kwa Naru tat kyolkok aban Kwan zalapen Nak tat kwa kliyak to chik Nak tasik hun la shuk
nakhtakhal la sha wala kware khol tol tol zero yo kachiro sintila na kwalo king ana shke la hona lo king ana katsten arena kauta shek la koxa lisunun za di chors za di pek utat pek ta chik si tun ko akli eta lena ko ishka kon sa kheri ken lekin huna kli pek ta inka ta kakana na kyok sa chi kupek inka ta kako ta kasek pan nili patel sa na kuna li kyo kon si shmi ki zingil ka chink ka chinkil za na ta kulak tok ta pek ta kulak chi tsul sa man kuy ta kak kulak utahan ko chik li kyo kon si shmuti kan ki chero na kwan aban li karum tento takal takanak si kutan sa ken anrike nish anungkil at ang khilhan nakslaat chanchan takwita taw kwibli be tento ta koshlak tento ta silri si chavil para sa kalkon reba kwibhan ta chap marikwan hun tish kuchakunak nakhrok marikwan hun tish kuchakunak nimro marikwan hun jik tish kuchakunak marikwan Kos ko bayak lisnah tila aban, kual shik, kual sul, kual pekiru. Mare kwan kli kanti, mare kwan khalang khalang shik lishul sa barki tento tat numek. Ut tento kwan khla kaush lepal ana lepal aran, treski epal, tin chapli nakh pe, manak tin chapli pe li kaching rokli mare chiki tokilah ki lishpem. Ta tau marak ta beresi aman kutika ka kuek kwe nak kwan garuchik naruh kuita ramok chakbu re nak tat kulak kutpar kwan re tak am chanchan ta kwe lat ta chik si shok wahunat la bata lut ta je chena us li sak aman li et malaki an ta kulak as kwe chakbu aman khun ah kwe tento tak am khun ah kwe tento ta sik Utkaru ta tioka kwe naklat ta lokli batal an lisak malakli ek ajana par kwan zakal li kwal ta kulak chaku utahan ta rakok atin sa shpen malakhan ta ten ang kakwe renak ta rak atin utake tingkam lisak kana kwan chikli kun mare sa hunsut kwan ku chikli matan ut ting lok Aban hain hun na le sakar kuy ehaan ta kulak sa ku. Uri kin li ka khayalom, li kin li ka angheli na kapanza li kung kuji kooperatiwas malasikin li na kasik. Kwa na kuy sa shkia na ta kulak si ku. Shba na kuy nga karuak ijo ko di shba nukil. Aba ma kwa ka kuy ta kulak si ku. Ten to ban takanaw na kwan karu di shkam chake kwan karu. Yo ko si sipal di kin ho kanak na kwa tinatilish na kahon koy benyam. Kui inka hokaan chanchan ta kui rupelak kwan shakli makhela shopalto rikin shakabankil li kakayalom han li parta kakulak li islet mare hoska kye mare takawes pa kye mare chitsul bayak aban la oo shopanun re shokyo kre shorakok atin sa shpen ut saka ena kui kwan rilpal chanro naktosh kataw Kuak shka khultika chero, mare laisha na kwan tento te shik sa khultika lebal, sa khultika na mit, sa khult... Na khek, na khelikin, kwan kuchik mare maka li bele bal chich, te sik chango na khishkulak. Ho ka an li na lepak ha indi kyo ko chishpanu ki le na kwan sa lekyan, li na kak am sa shkawa shki ak shkush fere ko bela. Aban ta kak ta chol lak chiku, ta kak sa kal, ta ka sil risi cha mil, Aru li kyo kochish kye bal, aru li kyo kochish banu kye. Utpar kwan kwa na kwan kwa kwe, sakal toh par ta kak kulak. Nak na talimang khun li chak kilal, kwan tosh kye chi kaushla, kwan tosh kye chi nalibak. Aban, khur yo kochish kultikan kye, kwan ahel ro na tok ubang, kwan ahel ro na takak ekip sa atin, kwan ahel akwi ro na chikoko ta akil, kus takakek aru takabanu. Ayak mare salahun kapalaat mare kwan kwip mare kwan oshibli alal kaholbeh utsake tingkam li kashlan kwa rebli alal kaholbeh aban shat numeza li kaibal ut makachik mare khunak chik kwan aban takiak kwi nak kwi itak am khun ut khunak kuyak itake ona chakul li jah kitlal ona kwan klipletik
Uskuin kana kon han mare te ra oxol di alal kohol behli in kate tsak ajak mare kui pepchik. Kaus as kawana mare te kausla na khuna kui di alal kohol beh ni na rae but li sa ach hol kin. Uthain tach echi nale pak tach khli kut take. Matak amja khun matalo khun malakh. Tik mahak atak amra nakin kata tumume at sisa chishkuli lahin liatyo ko chishkulti kan kila nakwan nakmare te rauxol nakmare te hos o mare ika chikta apiyan chakuzas kawan nakun nakuyak etak e uli khun chikli na lewa kwina ru na kabano hanak khun tak ama man ta hachi chirishwep yoshi bar kwan re bahaan tabano la utkaru ta kyo kakpiyakwe masala chol masala kwam ma aluchi konakna le ilta koksir naptishke akwe ana kwaye marahma panuli na le bahai a anrasita pasta kanak chichul chochiku tani hon hon chiko operativos udana kwan mare li eta lili na kas takata uruchi chabin uzita kapanu utinkata kakana chishbe mare kwa hon sirilak le akwim ut mare kyo li lo pasa esa shben Utak aushlalat awan mak alikha utkaru takawano. Kya lakwan awan mare nakh. Ut mare take inka terakshiti komonj bela kilikha shmanak nakh utani te takasingre. Apan kwi payak piruli na lepaili na runa kulma. Kwi laat inka nakawan di kanfil khayin karu ta kulma. Ut kwi lata awano karu kwi ta kulma. Awan na alchik li ta okak li sa ah utbar kwan reyb ha jishunil li sa chom jishunil li anghel li aksha anu rikin malak sa shpena akwim khaan khun reyb li ta kiyo kakwe azu naru ta banu kwa shakye marikun li nakhir nim malak nakh akwikin ratu tentotat peyak awa marik ta kiyo Since it couldn't be a bad chish, Malachi Chichiko. Our Malish has quite chako. Utsashki tokilipe in Kajinaka kui. Takere tanak. Quahuna leb in Kaushabano. But Barquan Hanak. Chake Ucharak Adin Chirish of Chat Quat Chako. Utquan Rahmareli Matanjoka Querenak, only be a bad chish, Chkelot, Okora Chatkulak, in Karashatlo. Aban. Kwan rakhkwichik arusha koksi udaan li loklaktumin reshtokbal la kampal sa khun li nakhek malasa bar kwit tento kwan kla taklankil. Kwit ek evireta lishka kumon, lishka nakakwa, lishka stitsin, nakakye mare toltoke shi nakkwan za le kwari, mare kwan tokyoke shi ilang, mare tok lugluke shi man nakanaw nakikwan za le kumkong chiko operativas, wal elachibus na kwan klik wa klik wal nabalik angeli kwan zalika en ut mare moy moli putan mare ak kohkijik nak na kosu ut kicha ut mare ka tsakal li onal kwan kere to ilang kaban anak kwan nakakehush ka kula lej o zashka wa shtiam shkush fede kogera li kyo chikulak zalej jang renat chiho ka in chisak chik zalej o chisak zalika chol takabano li taklak kung huk malak takabano ako li angel li tinawamil sa likapin na kya nag-aro malak kya na ako par na ko takong yeroso presyon da siya pli kakwa Diyos ta ojpenin kere na ti kung huk chik angel ta elchi chapil aban sa kalit takataw li kakayalom li parkwang li shakashakap siya kulubelak li parkwang shakashakap siya kukain kuku po malak ko kain kwa kiv po atyana o esh kapano chak li nalipak kain ut sa kalita kanak si chocho chiko li nal li kyoko chishkul di kanki jiru li honal anak kwan haan na kwan sa kape kwa akonuminen lakok atin po nabali etalil shkak e naruta kawan sa likakiwam chika humuk al Naruta kabano akwi sa li kahong kabal aban khol sa akmang nagtakabano ut takay esik angela sa li kakomonil nabal naru takulak nabal na
wakui tara mokre jikana huta kwa shwanu kilat ama taki jika ushlag na holom kutite den anglia nebna ke holoming rezilbal parkwangli peli kwal shabil jitakat am parkwangli peli kwal shabil rakhli ta oke red tushil malak tush am jinaj di ken li kakhayalim utanan di nasik manzali hukum uchi kooperativas naksa komunil to oken to ten ang rena ikatach ahko uchi kum naksiyebal taka sach disak taka kesh yuam likak naktaka kye lipatal kain taka ulikunin ka naktaka kye kwi taka am kun li kash lang kwa man nak kun na kwi kwa no taka hachi jirishab li komon man taka kye kwi na kun na kwi taka kapot re kun na kwi li komon taka kye na pal li etalil li shakotza irikina la kwan jirishang lu na kwan kli rakok atin salikholoming salikhunghung chiko operativas aban kun ka kye inka yo kochi atin na jirishun rakok atin marejo na shpankli chafat makwa haan kento takatawru Lita kiyok bangke karu taro takabano aban us utchapil malah lita utuk ako di peche ko lipar kwan tosten a renak chiho kain yoko chish taupal li karu li nakasik li karu nakakayali renak tokulak sa dinahe sa barki yoko chishik ut sakapang litaklak ikon sakapin Lelak cikgu kaya, joko, jistusu bangki si cabil lihunghuk cik angel, re lihunghuk cik operatiwa sahkwi. Naku aku cik kultik angel ceru, na cikgu ni di nalebak di sera ik, malah di soloko aku di kawresin kaya, yo cikgu lak sere jang, rekin lishten maga cikgu kaya, na aku aku cik cipan joshin cik ceru, Lihonan sekepe re rapin kilis ke

ki il ki kelech, li shkeheli abakel ut trokana ku shkeheli amech, shosh, kiaheli na lesrib, li nekeshtau li kwink ut malach eb li ish na keke kwenchish kabichaleb, chokana ku sa ospitarre li neba, na ushman rilbal li halan halan chi kiahel sa li ki kelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shkehel shkob li saech, ut shkeheli kana, na ushman rayos x, shkehela akwam, chokana ku na ushman li chook, shkobaleb, li ninf ut eb li koka.